de kesiye. Bema na wati te wono. Oye na wodi wani se prefano. Odi e fa ponchen. Na fa sidama e rade. Fa sidama e rade. Na chwe koko ni se. Adye nyina di buwa ye mani wye ye ye.

or yenne musio any opponent for no ensem tina paya ye do anim any waboniye metia sempa etinsia tishemu eduno dubako any dumien say any adibo empire etino bomode sa wudi jidie bebo sa empire yi na me jidie pa sa ewrade nyankopon a oye hunam nyina nyankopon oye empire bo tie fo no wudi sa empire we hu adanse ya ansa na fi akona wiye e de ahye ewrade die ni onyam e wo yesu kristo demo metia sempetinsia it is a more year do sia metia sempetinsia it is a more year edu sorry edu bako edu miensa

enebra enyime no nsia kwesi no ngotwe pepe ne yapon odo ba me anyene ka ho ubenya ka ko ubenya ka ko etie to sa fro se ene enyime no nsia pepe pepe ne dwume die na hyase no ngotwe pepe pepe ne yapon ye ya konchie ifria no pa no nsia kwesi dumie no na wa breaki na fie no enyime no na wa ba na ye nyina no Bishop Wachi a champion. Dear Radia Samashi in crime. A Kenya, a GD, a Pija, a GD.